0: 107.6 FM.
1: Alright, ke ngalesi sikhathi samanje akuzivane sibheke ukuthi ke samtsana nabo bani osukwini namhlanje kuye lapha ke isikhathi 28 minutes osele phela lapha ke u3 mosana go join us, welcome, sawubona kunjani. Kamla mngumandla ngwadlamnikisi bo foka mqedi uqedi abantwana betheko basopa ntombazana esigabe nango dlamini edlula nawe ngalesi sikhathi uhlelo kuze kuse ukushala bheke ora lesihlanu ekuseni. Asivane sigxume sihlalo sibheke ukuthi kabobani samsana nabo sokula namhlanje. Ngiyambola bheke uSithembiso wakamthembu uyasho lapha ukuthi kukhona ngalesi sikhathi samanje. Thank you so much Butiza. Umuntu omuhle tokota, ngiyabona mfethu ukuthi ke nawo lapha kukhona ngalesi sikhathi samanje. Asibene sibheke ngapha ukhona lapha ke uJanet JT. Kulungile siyamakhulu kudadewethu. Abekho lapha ke uKhanyile Sicelo uze uSogodi. Kulungile mfethu ke, thank you so much.

Alright, guys, pina speke ngapu kwa lapa ke, usmile, usima, siya siya, u cameraman, ulapa ke, Dalton, enje ngabantu, mfwetu ke, thank you so much, we mfoka kanyiri, smile, sabo ngakulu mfwetu kutike unata ngalisis kati, apa kwa lapa ke, uayanda siya, kumugela jali, uti lapa ke, unata ngalisis kati amani. Ngiyabona nje ukuthi ke webhuti uthi ngiqishe nawe ke uthi ngithene emsakazweni nje njengoshingame ngubene ngiphansi la kwa Simon Stairs kulukile mfethu ke siyabonga kakhulu ukuthi ke unathi ngalesi sikhathi yelo phe ku I understand ngomukela Charlie.

ungakhohlwa ku 0623 1514 986 ngoba ukuphendukela umuntu uthothi ngempela umuku yamthemba ubona cha ngeke yabona lo mhlawumbe usesigabeni sokuba uma uhambe yonke le ndlela wabona uzothola uma wakho wabona uzothola uma wakho lesibhedlela. Just imagine, uyacabanga ukuthi mhlambe nawe usesimene singekho right. Ezinye zezinto ezikwenza ukuthi ke uqedeleke more. Uzokwazi ukuthi uxhumane nathi 0623151986. Usho ukuthi ke kuthini ukuphawula kwakho okanye uma ukuthi ke unokunye okungale. Sapho usitshele ukuthi ke ukuphi nendawo sibona ukuthi ke sikusuka manje kuyaphambili siqhuba kanjani lenqola kuzokwazi lapho ukuthi uhlangane kumele uthi kuhlelo ke lapho ke kuze kuse 2 to 5 njalo lapho ke ngemgqibelo amasabatha sisuke sikhona siyibambile nje sibheke ukuthi yonke lapho ke ihamba ngendlela lapho ke right. Yabona ke njoba kuyinamhlanje sisalelo lapha sesihambe insuku ezi-233 kusuka lo phela unyaka lapha kuqalile siyashosholoza njoba nje akusile iphutha ukuthi ngempela sekusele 131 days ngaphambi kwesiwuphothule wona lapha ngonyaka ka-2026 asithembe ukuthi iy'nhlelo zami zisalokho nibambene kahle nje nazo. Uma kuthi akuhlangane, try again, sazophinde kuhlangane.

lutho mntaka Moya ibukane ngathi ayazama awazi ukuthi se 4 years kadlula kuwe usaloku ukhombe mina wena ngani lengaka usaloku wangizemba bo kulungile bafethu akasiphume kuyona lapha indaba thinta lapha ke extra 4 years ke thina sibuye ngapha sizoyivala kahle kakhulu ngakuleli site esikolo njengamanje 5 minutes osele before lapha ke ihora lesine lapha kumhla ka 22 ku-August ka 2026 asibingelele kuzona zonke lapha ke ilomo ngezinkalo zonke sithi sanibona sanibona sanibona ngalesi sikhathi samthengweni lapha ke right with the sound of choice of KZN Capital. Yabona njobe siyimine lapha ke imzuzu thina sivane siyiqobha izozo ngakuleli side lapha jasibheka khona ukuthi ke uke wakhoma uke kwaba khona lapha kokuhlungumeze yeah uke wakhona lapha kungaphatheki kahle lapha ke lapha sisuke ezikhungweni sithola khona lapha ke izinsiza wasibenze njani ke wathatha siphi isinyathelo kulokho ekuthenini ukuthi ukwazi lapha ke ukuthi uthole lapha ke ubulungiswa sibonga kakhulu ngona lapha komuntu osibhalelile lapha ke waphawula kusalapha ke isihloko kade sisiphethe usukulana namhlanje sithe checker sidingide la emsakazweni lapha komgulu FM na wonke lapha komuntu nje mawuthi ngisho kuthiwa ubhalanga ngisho kuthiwa u10

0: ukumkungundlo bona 7.6 FM isikhasami sithi imzuzu nje yishumi nane ngaphambi kwehora lesikhombisa sino sisinompilo sicela uzithuleke sisinompilo ukuthi uvela kuphi
1: ngivela emkungundlovu ngihlala khona la Lincoln Mead
0: yebo
1: ufuna ukwazi inkampani engisebenzelayo
0: yebo
1: oh ngingi u director weCava Africa
0: yebo.
1: Business Solutions noCava Africa Merchandise ngiwumbhali wencwadi iBuilding Business Resilience ngiyu CEO we Women in Business so ngisiza abesifazane abaqala amabhizinisi ukuthi sibe nama networking sihlangane sidingide ukuthi singakhula kanjani njengoba besifazane so simema abantu bezokhuluma nathi sikhulume ngama ngezinto esizosiza ukuthi ama business ethu asinikeze imali so nguwe ngowesifazane nje also ma business nolthandayo futhi business nokuthandayo kuseza abantu lately sengiyakhuluma naseyindaweni ke ngiyamenywa ukuthi ngibe yi speaker ngoba ngiyathanda kakhulu ukukhuthaza abantu nabantu nje bankulunkulu nabantu abasemabhizinisini ngiyathanda kakhulu ukuthi ngibakhuthaze
0: ngezwakala ngabe yini eyakhuthaza uSisinompilo ukuthi aqale lo mkhakha lo waqalile
1: uqala ngaqala ngaba iaccountant
0: okay
1: ngoba uma wami ngisafunda nje ugrade 7 ngizofunda ugrade 8 ngangilokho ngithi ngifuna ukwenza iphysics wathi umama no nompilo kungcono ukuthi wenze accounting so ngamlalela kumama ngase ngiyayenza ke accounting ilokho kongangenza ke ngahamba ke nga university ngafunda enye into futhi eyangikhuthaza ukuthi khona wesifazane owathi kumina nompilo uyazi ukuthi ngoba uhlakaniphile kusho ukuthi ngangihlakaniphile high school
0: okay
1: ungathola ama bursary igama lakhe lo wesifazane ukholeka zama
0: okay
1: so ngempela nga applyela ke bursary ngayithola
0: yeswakala
1: ngahamba ngaye UKZN ngayofunda kuthe noma ngaqedanga kahle ngesikhathi kodwa ngahamba futhi ngayokwenza ama articles ngagcina ngiqualifyile kuba yilento engiyifunayo and angifuni ukuthi indlela ibilula kodwa iresilience engibhala ngayo incwadini yami ibalekile ngoba kwesinye isikhathi indlela yakhe ayibi straight ihamba igwegwese ungazi ukuthi kwenzakalani kodwa mawuphikelela unephupho ulokhu igqugquzela kwayiwena you know eBhayibhelini khona lapho kuthi uDavide wayigqugquzela yena so ngiyabakhuthaza abantu ukuthi ngoba kunyanga yethu nje abantu besifazane ukuthi singahlali sithi izinto zenzekela ngezi zenzekela izinto kufuneka thina sisukume senze izinto zenzeke so ngayigqugquzela ke nabantu abaseduze kwakho kufuneka uqaphele ukuthi ubani oseduze kwakho
0: ubani oseduzane kwakho
1: ubani oseduzane kwakho and lo muntu

0: So ngabona ukuthi no lento engikhethile iyona engikhethile izosiza umndeni ayizokusiza mina kuphela kodwa izosiza umndeni wethu wonke so ilokho kangisiza ukuthi ngiyibuza ukuthi ngiyenzelani lento engiyenzayo ngoba ngangayekela umsebenzi ukuthi ngiyeka ngoba ngiyavilapha angisafuni ukusebenza kokuwukuthi khona lento enkulu ekufanele ngiyenze kokukhona labantu laba kufanele ngibaqashe ukuze ngikwazi ukuvula iminyango for bona uyabona
1: ngizwakala
0: so icebo laNkulunkulu lalelikhulu kunecebo lami so mina icebo lami kokuwukuthi nje ngikhathele lokho engikwenzayo and mhlawumbe mental health yami yayingesingekho right ngashiya kanti angazi ukuthi uNkulunkulu uneplan enkulu kuneyami yokuthi khona abantu abahlele ekhaya abathembe mina nevision yami ukuthi bazosizakala ukuthi bathole isinkwa ngenxa yokuthi mina ngenza lokho uNkulunkulu angibizele khona
1: ngizwakala ngizwakala siyabonga kakhulu sisinompilo usikhumbuza ukuthi entweni esiyenzayo asingenzi ngoba sibone omunye umuntu eyenzi ngoba mengabe senza ngoba ukuthi sibone omunye umuntu kuba khona la mase kuba khona izinselela uthola ukuthi ayikho into ezoqhubha kanti mengabe unayo ukuthi bengiyenzelani lento kwasaqaleni uzokwazi ukuqhubeka siyabonga kakhulu
0: kunjalo

Siyabonga kakhulu ukulalela mlaleli. Siyabonga nje ukuthi ube ungcenye yohlelo. Sesoya kubaba ubaba. Oh, sesoya kubaba ugwala ke manje nentshumayelo.

0: gala nala nala nala as much as ngimncane kodwa umqondo uyashesha uvuthwe uma ngabe uyilito ukuthi wathi ngibacabangele kanje ozakwethu mhlawumbe uma ubonile ukuthi hayi seliya ngokuyozilahla kunina uthi guys manje isikhathi sesambile asibuyeleni emakhaya kodwa uma ngasiyo ilida mhlawumbe sivuthi uzothi hayi asihlaleni mhlawumbe ujabulele ubumnandi
1: Yes.
0: Yebo.
1: Mhm. Uyazi ukuthi ke wemdumo siyathokoza kakhulu ke njena ke ngoba besiloku silanda lento yobholi nabantu abasha ngoba kusukela lapha yena nje enyangeni ka June sinako ukuthi mhlawumpe asiqhakambisi kakhulu ubuholi obenziwa wabantu abasha uyabona and futhi ngoba unyaka wama elections lo esikuona kungakuhle ngempela ukuthi kube yinto esiziqhenyayo ngayo siyimphakathi ukuthi phela ke njengoba sithi sizobe sifuna ushintsho ekupheleni kwalonyaka asingabe sesibheka emuva kuphela kwigenge endala kuphela asiki recognize ukuba khona kwabantu abasha abathatha lezo yihlalo lezo zobuholi ngandlela thizeni ngaphandle ukuthi baze babe osopolitiki uyayibona leyo nto ehhe so keke sisusa lapho lento yokuthi siloku sincenga kancane indaba yokuthi sikhulume sibafune sithi abaziveze abantu abasha nabanye ababaziyo ukuthi hayibo nangokhona ngakithi usa umuntu omusha lona kodwa indlela nje akhwishiza ngakhona indlela abhize ngakhona indlela silekelela ngakhona uyayibona leyo nto ngobani kuhle ukuthi nisi encourage ngoba nisithi sifuna imphakathi yethu itransforme ishintshe okusho ukuthi nalaba aba kukhona indima incane abayidlalayo asiba recognize uhlelo ke lenze njalo ke uyabona so ke njengamanje njoba sikhuluma nawe ke njena siqala lapho indaba ekuthenini ubuholi ukuba umholi osamusha kuwena kusho ukuthini ngoba sisuka lapho uyabona but ke njena ke futhi mhlawumpe esifisa ukuunderstand ake kuwena njengomuntu omusha uqhamuka endaweni yasemakhaya ukhule kanjani ngoba sizama nanoku understand ukuthi mhlawumbe uze ufike la sikhona njengamanje ubukade uzalelwe khona la uhlala khona njengamanje wakhulisa imo sikanjani nje emphakathini uze ungene uthi ubenze le choice yokuthi nakho engifisa ukuthi ngikwenze
0: okay hey kuthi akube yindaba endeke mhlawumbe ukuthi
1: singayifinga nje ehe
0: ukuyifinga umdwaka mnguni uzalelwe la eMaritzburg endaweni yase North Dale ngokukhula ke wakhulela eThekwini kwaSanti kuna lento le eyike yenzeka uma ngabe uzobuka ingane mhlawumbe uzoyidelela ngayo noma uzoke kube nje izinto ezinganakekile ngikhule mina ibhola ngingadlali noma ngazama ukudlala kodwa ngasheshe ngaliyeka bekulokho ekubuzwe ekhaya noma kubuzwe ukuthi kahle kahle wena yini khono lakho ngoba yonke into edlalwa yezinye izingane awidlali omunye wazi wathi cha asimhambisela amakopa ongcona ayodlala uma sigcozi esikoleni ngoba manje asimazi ukuthi yini ikhono lakhe kanti cha umuntu ikhono lakhe evelele kwidrama ngoba idrama mhlambe uma uzoyiqhathanisa ithi ayifane nawo uma sigcozi ukuthole ingane athi mina ngubaba mina ngumama mina ngumalume leyo nto iacting leyo yabo so balibona bona ikusasa lami noma balibona sakudelela kodwa balibona umdumnguni ukhule umuntu onjalo ke ngabe sengihamba sengiyohlala endaweni yasempendle la ngifike khona ngayithanda kakhulu indawo yasemakhaya kodwa uma kuthiwa angihlanganyele ezinye izinto nabanye abantwana bengiye ngibhekisise kakhulu kuqala ngiyibuka ukuthi hayi lento le mhlawumbe izophelela endleleni nani nani nani kwayakwaya ngayeka ngingene kanjani la elokhuzeni eyinkondlweni ngigcine mhlawumbe sengiyilida nami eyinkondlweni ngangena ngibhala inkondlo ze-English ngoba ngifuna uku-increase i-vocab yami ngabona ukuthi cha nasi isiphiwo sami sila ziyasifikela inkondlo ngaqala ngabhala inkondlo ngangenela i-PMB Achievers ephethwe uAyanda Zungu lapha kaMpumuza obenza i-drama ngangena kanjalo ke ngalida abantu abasha sengizame kaningi ukuyeka.

0: Oh, sungguh dada. Ah, usukam nana ngajala pune go kajeni. Ika kula sopongo la sungguh madodi. Hamu nala panagin tizo batin kosi ama kogama. Eh, oke zo sebeke zila batin ke yita mo ping. Ah, sungguh madodi. Kani yang ikbing lalu jenggwam gale. Sulung nyaman jala zim sope. Aku pina go pike lakfina lakona lili pimbu. Lakfina lakona msaka zom kumunjo bano. 7.6 FM. Lento la zeving gale la jenggwam anju. Mini ya kura imbungi gaze. Kanam kuru ndom zomwa shunga zumbuge. Eh, zami kolo zizingi zim chikazo sabuna masona. Zing chalwa fuzi na sope tumbuli batu batu batu batu batu batu batu batu batu batu batu Kumenga melika zwe vungu simeta njengela kumkushu zwe intaba hambe njengelezi mabego mabala njenge ntimba Usbuko za machongo sisa fufusa kwa kumenzo kusheba mpigesho nkati bimfu makone na sema tatu Makiatle spazi unka shuma finde boshu za ngenda weko nungka misa njenge kwa zgovi njenge kate shungi nba salo bala wabi mshablela Sema tatu nganya kwetu singe nile kampele kwa mwende skalele gile klona la pao shia loi sikri Sase kaya kani kila pae mzuzu nje ishumi na nyelibu mbene la pae horale shumi msakazo nwako o intando gazi Sema tatu nga hambi ngeto ekhona nje nakanjani ingane encane ka ages unhlanhla home for am lawyer so madodana nganya kwethu sohlana nje kuyoze kusho lapha ihora leshumi nombili siloko nje sikhuphuka nje sikhuphulela nje ulozolo lomculo umculo wasekhaya yabona ke nje kamanje iyaqhashuka imbadada ngifuna nje ukuthi ucuphe isonga ngoba sasiba mnandi kodwa ke ake sidlulisela
1: abakho IK company yomshorense kodwa bona abakhoka ucash uma ushonelwe ukudlula kwelunga ebelibeka ukudla etafuleni isimo esinzima abadlule kulokho bayazi ngikhuluma ngani uma kwehlele sisimo ekhaya izwa ngami uyoyidinga imali dlalela lo cash kusukela ku 30 rand for 3000 80 rands for 10000 sikhupha kanjalo size sifike ku 50000 rands kanjalo sinawo ama church group schemes

0: ke mtaka mama lohlolo kweke masikendi namhlanje lumkahle ngane kwethu lumkahle eliqondile lihamba phambili ngiyakutshela wena oh yebya yonke itiqondile mlaleli hamba ngolayini lapha singoma zingangawe mlaleli usazodela ujabule ugiye nabangani bakho nehlobo nethando zakho kwimnandi ngendlela esimangaliso kinto kunye ngalohlolo mntana umuntu nememezelo njalo belu zimemezelo maziko nalapha yibo sizoyifunda bese wena lapha ngasekhaya uyihlabe besuyilawula awupheke wemlaleli lukhulula luhlelo lukhulisa imangaliso lufundelwa iyicelo lufundelwa imikhonzo yena ebhaliwe kanti livula ngisho nengcingo bangene abantu bagiye kube mnandi kakhulu bese konke lokhu sikududula ngengoma zikamasikandi injalo lento wemlaleli lunjalo loluhlelo lunjalo loluhlelo lukhululwa isimangaliso lufundelwa ngisho indaba lufundelwa ngisho indaba ngiyakutshela wena wemlaleli ake ngithi inkosi yami namhlanje kumgqibelo njengoba namhlanje kumgqibelo ake ngithi kulaba abasebhedlela abagulayo abasebhedlela nalabo abagulela emakhaya sengathi bangaphola bese ngithi kulaba abasemanzini abashiywe izihlobo nabangane nezithandwa zabo namhlanje abanye bethu bayafihla abanye bazofihla kusasa uNkulunkulu nganani dudu akwehlanga lungehli bakithi emajele hawo bakithi lapha emajele bafowethu nodadewethu lapha emajele siyazi ukuthi nisilalele nani lapho sengathi nani uNkulunkulu nganigcina lapho oh nigiye niqephuze nani lapho oh kube yintokozo noma nilapho ngaphakathi kodwa ke ngelinye ilanga oh nani niyokhululeka seni light ningekho right seni light
1: bathi mabegabeqephuza kuba ukuthi sebeguqukile
0: ugiqephuza ubuye nganeno ungabusacabanga lokhu ya
1: yebo uthi mo usucabanga noma sekusondela ikhathi sokuphuma uyazi usuphuma nje usuyoba isithelo esihle nasemehlweni abantu
0: kamnandi kanjani yebo sijabule ukushintsha kwakho Yeah. Masubuya lapho sijabulela ukushintsha kwakho singathi ubuyile sesibona futhi usuyabhonga endlini usuthi yazi mina ngabuyela la ngikhona yazi mina ngavele ngibuyele la ngikhona ha ungabaliki
1: ngabe ngishaka ufazi
0: ngavele kwa nangu kulume
1: qalile manje
0: hey yabona ke manje mlaleli yabona ke nganiza kwethu kuzothi ke ngo 11 o'clock zindaba ke 11 ezigcwele ziyeza njalo ngo 11 o'clock indaba ezigcwele nomuntu akazimlepha esezoyigcwalisa kuthi emveni kwendaba ke hayi ke mlaleli zingoma nephela hayi inyanga leli nyanga yembokodo uzoyizwa imbokodo sezoke sifake nje imbokodo sezoke sifake nje ingoma zikamasikandi zembokodo sizoyifaka nje uzwe ukuthi hayibo imbokodo nayo ikhona la kwe kamasikandi
1: Ligalelekile
0: mntana. Awubatshele mntana futhi.
1: Awubatshele. Ligalele ngempela, ligalele. Yabona nje mfuka mloyo uma uzobuka nje futhi ingoma zamaceka amasikandi sengisho ke wona lo masikandi wamanje. Uyabona ukubona umuntu mepike intombazane engomeni yakhe ayisuka lo ngoma ibihit.
0: Ngiyakutshela.
1: Boss nentuli ispice sibabiza ngespice ngoba bayanonga. Yabona nje ingoma bayifaka ispice manje fa.
0: Yebo.
1: Iveli manje into ngaya.
0: Ngiyakukhasela. Angukhasela ngiyaqoqa. Isikhathi mlaleli 9 yebo minute to 11 sekhelulunye lemizuzu ngaphambi korolo shume nemuva kweke masikhando kuzikhenga ngoba isigilisi ingane ka 8 zonhlanhla lomntaka mloyi ehamba nomntaka 2 lapha uminimini kwamnandi kakhulu wemina enhle nangu umkhelemane ngena la uze ungena umkhelemane balaleli umkhelemane mayingena uthi hayibo ngicela ngiyekele ngicela ningiyekele akusho mina kusho umkhelemane
1: asiye izinsizwe yasasikopo madala
0: ah man
1: late

ngabe kusho ukuthini noma kuchaza ukuthini lapha ukuthi kubaleka ehlatshwayo. Kuchaza ukuthini lapha ukuthi kubaleka ehlatshwayo. Chola para que

ukwazi ukubaluleka kwakho. Kulomfazi ubalulekile. Ungumuntu ku FM. Ngoba wena ngokufanele, siyabonga.

0: yabona ke abantu abazocobeka bazocobeka nje lapha ke ilanga lishisa kanje khona lapha ke abasethi nje mina akuvumi ukuthi ngenze lutho ngizilalele abanye sekuxatshaniwe kuthiwa kwakwasha izitsha laphana kwasha amabhodo kwasha iwashing amnyazidonsa lapha akuvumi lutho ilanga uphuzile ukuvuka yabona ke sivele senze nje sawubona
1: yebo sawubona
0: unjani
1: ngiyaphila njani
0: ngiyaphila
1: sibonge
0: ya ubani lo
1: imina
0: ngiyakubona uthi wena ubani lo nangumlaleli wami uthi wespa ubani

0: sekuyalunga lapha ke uSibu lapha ukuthi sekuyalunga mhlambe lapha ke avela ngiculele yona akavela acule live sizwe ngempela lapha ukuthi uyena ngempela lo engasitshengisile lapha inkulubise zakini
1: hawa awukholwa ngijimela ngikala

0: Stadium uqalile lapha ngalo ke ihora lesithathu wona ke lo mdlalo wezimnyama ngenkana kutshethi ke semifinal enye ke futhi yesibili yilapha ke kusasa lapha ke eLucas Moribe Stadium khona ke Pitoli la kudlala khona ke iMamelodi Sundowns ibhekene nawo ke lapha eGolden Arrows. Angitshela ukuthi ke kuze kube noma ke isekhukhuni esifike kanjani na kuyona ke ama semifinal shaye lapha ke iqembu lamaZulu kanti ke lapha iOrlando Pirates yona ke ishaye iDurban City langempela ke kumdlalo ungelula neze kuzona ke ezimnyama. Asithembeke ukuthi kodwa kule game abalandeli ke bezimnyama bazojabula noma ke ucoach wabo uzobajabulisa indlela ke azodlala ngayo ngoba abaningi bayasho ukuthi hey ucoach uqala ngabadlali abasha bodwa ingakho kuba kanje uma kabe kusaqala isizini asazi ke ngicathi naye ucoach indlela ke adla noma ke akholelwa kuyona. Asikujime ke sibheke lapha ke eLucas Moribe asikujethe iMamelodi Sundowns yona izifike lapha nje ishaya yona ke iPolokwane City kanti ke futhi iqembu leGolden Arrows lishaye lapha ke yona ke iKaizer Chiefs abafana bamakhosi abafana bokuthula noxolo ezakhe ushintsha kuluva bashake bazikhipha ngomnyango nala ngempela sikhuluma nje ukuthi ke iKaizer Chiefs manje ayikho ke lapha kuyona ke MTN 8 sakhumbula phela ukuthi iKaizer Chiefs yona ngempela ke elidayo ngokuba neindebe eyiningi zayo ke MTN 8 uzokhumbula phela ukuthi yona siyinqobe le ndebe amahlandla lapha ke angu 15 yona ke iKaizer Chiefs kanti ilandelwa yona iOrlando Pirates ngokuthi inqobe amahlandla lapha ke angu 14 uzobona ukuthi ke Pirates neChiefs abashiyene kakhulu mangabe kuziwa ke kulendebe kodwa abalandeli beKaizer Chiefs bazothi hayi ukuthi thina sike sa relax sabalinda namanje abakhona ukusifica kodwa ke asazi njengoba ngingasho ngathi ngizongena kuyona intokazi yena ke unoxolo wakafuneka sizoza ukuthi ngakube usiphathileni namhlanje noxolo sikubingelele sikwamukele kumsakazo wethu uMgungundlovu FM sis.
1: Yebo sawubona butkhulekani kanye nabalandeli bonke abalaleli boMgungundlovu FM.
0: Omunye uzoyibuza engasekhaya ukuthi ubani noxolo. Sithatha usibeke uma ngabe nje oyithi umuntu ngempela ngempela ubani noxolo. Unoxolo awuzisho nje inkosazana ukuthi ngakube ubani noxolo. Sifisa ukwazi.
1: Okay, igama lami ke ngunoxolo isibongo wakafuneka njengoba kade sishilo nje ubutkhulekani ngokuhlala ngihlala esobantu ngizalelwe futhi ngihlala esobantu. Ey unoxolo uba noxolo ey unoxolo intokazi nje ithanda ukuzihlekela intokazi ithanda abantu kakhulu intokazi ithanda ukufunda intokazi ekhonze ukuzivocavoca
0: ilapho ke ingqikithi yethu ekhona ke la esigxile khona ngempela ukuthi ke mhlawumbe mangabe sibuka sibekisisa kahle soqala nje mhlawumbe ke sithi kubuka ukuthi unoxolo ufunde phi amabanga aphansi kuze kufike lapha kumabanga ke aphezulu bese sizongena ke khona ejimini ukuthi mhlawumbe uthando lwejimi lusuka kuphi kodwa ke okwamanje ngiyathanda nje ukuthi ukusithatha usibeke ukuthi ke mhlawumbe unoxolo emabangeni aphansi ufunde mhlawumbe uyile esikoleni mhlawumbe akayanga nje futhi unoxolo esikoleni asazi sifisa ukwazi namhlanje ukuthi kwenzakalani.
1: Hayi ke unoxolo ke amabanga aphansi uwafunde laphayana eScottsville Primary laphayana ngaqala ka grade RR ngaze ngafika ka grade 7 bese ke ka grade 8 ngafunda laphayana eAlexandra High School ngaqala ka grade 8 kwaze kwa ukuthi sengifunda umatikuletsheni angizange ke ngize ngigcine lapho ke uNkulunkulu ke wangenzela umusa ngakwazi ukuthi ngiyofunda laphayana eNyuvesi yakwaZulu Natal khona la ePMB campus so ngingasho nje ukuthi impilo yami ijikeleze khona nje la eMaritzburg omunye futhi angasho ukuthi ijikeleze khona eScottsville. eScottsville.
0: Ilana nje.
1: Ila.
0: Ihamba nje la. Sesifika la unoxolo siyazi ukuthi intokazi ekhonze kakhulu ukuthi sivoca voce siya sakhuluma kancane mhlawumbe abalaleli bamama bezokhumbula kancane khona ama voice note noma ama recordings esasiwadlala la emsakazweni omunye wabo owayekhona kwenye ama gym ekhona lapho sobantu noxolo uthando lwe gym

0: suka phi sisi usuka phi nothando lwegym ngoba abantu abaningi uyethe umuntu hayi no hayi mina hayi okay yini ngizoyijimela yeah mina ngilungeni nje unoxola sathi osathi usibeke nanokuthi wena ukubaluleka kwayo igym ibaluleke ngani
1: okay ake ngiqale lana ke impilo yami nje but khulekani mina bengumuntu ojimayo. Ngiqala nje emabangeni ami aphansi ngikhumbula kahle ngangidlala isport ekwakuthiwa ihockey.
0: Yes.
1: Uma ngidlala ihockey ke ngilimale ngiphuke izinyo ngenxa yokuthi ibhola leli lehockey liqinile. La ngishaya amazinyo ubaba wami wathi nomo lesi sport. Ngeke usasidlala. Hayi angcengele kuma ukuthi ayibongeke phela ingane yakuthanda ukujima enze njani ngagcina sengidlala ke esinyi sports ekuthiwa ibasketball la engafika khona nje ngenza kahle kakhulu kwangoba nje sengifunda ehigh school eAlexandra High School ngagcina sengidlalela iKZN yani ibasketball okusho ukuthi nje ukujima nonoxolo ufuneka akaze kwayizinto eziqhelelene kusukela ngingane ukujima ngiyakuthanda Uma ke sengijima ke sengiqedile ke isikole ke ehigh school bese kuba nalokho ukuthi okay lama sports lawe kade ngiwenza angisasithola isikhathi sokuthi ngiwenze ngenxa yokuthi ngase sengiqhubeka ke sengifunda sengilaphi sengise university ngathi ngenxa yokuthi ke lento ikumina yokujima ake ngiqale ngigijima bengijima ke ngise university sigijima ngaphakathi ke emagroundini nabanye abangani bami kwa ukuthi ke ngokuhamba kwesikhathi ke sagcina sesingenela ini ama race ngoba phela uma ugijima usukunale lo phupho lokuthi ngenilanga ungenela ama race uhlangane nabanye abantu abenza into oyithandayo nawe so indaba yokugijima ke yaqala lapho ukuthi ke ngenxa yokuthi sengise university angisakwazi ukusithola isikhathi sokuthi ngidlale ibasketball ngathi ayazi singenze njani ake ngigijime khona la ebaleni kuba ukuthi umzimba ngiyawunyakazisa ngandlela thize ukubaluleka ke kokujima but khulekani ey angazi ukuthi ngiqala ngithini ukubaluleka kokujima okokuqala nje ukujima kuyakufundisa ukwenza njani ukuhleleka
0: yes
1: akekho umuntu ohleleke njengomuntu ozivocavocayo noma ngabe kuthiwa uyagijima noma ngabe kuthiwa udlala isport season mhlambe noma rugby noma netball uyahleleka ngoba uma ngibheka nje na khulekani uma kuukuthi sithatha njengokuthi umfundi
0: yes
1: umfundi ojimayo uyahleleka ngoba uma ephuma esikoleni kufanele ukuthi azi ukuthi okay mangifike endlini ngifike ngiyaklina ngiyapheka ngilungisa ingadi bese ngesikhathi sokuthi kuze kube isikhathi sokuthi nginza njani ngiyajima okusho ukuthi nawe kwi personal life yakho kuyakufundisa ukuthi njani uhleleke Ngoba phela uma ukwazi ukuhleleka for gym nawe for izinto zakho ezibalekile ufuna kanjani vele uhleleke
0: Ngama emazi ukuhleleka futhi kuyahambisana ne discipline ukuba discipline
1: Yebo
0: yes.
1: Nina kanjani
0: Nami ngikwaziyo nangiyingukuzo ukuthi uma ngabe besho bathi kakhulukazi e-sport siyakusiza kakhulu ekuthenini ukwazi ukuthi ube discipline eyintweni eyiningi nje uthola ukuthi uyakwazi ukuthi uhleleke
1: uhleleke yebo kakhulu kanye nokulalela nje ngoba phela uma ujima uzivocavoca njengokugijima kubalekile ukuthi ulalele okokuqala nje emgwaqeni kuba khona intokazi ezisizayo ezikutshelayo ukuthi ngesikhathi usugijima ngaka left lane ungabusa gijima ngaka right ungabusa gijima so kufanele ukuthi ulalele ngoba uma uzogijima ngaka left kade kuthunga gijima ngaka left uzoshayiswa ithuthuthu kuba khona izithuthuthu eziba khona ezisiqaphaya emgwaqeni kukhona nezimoto so ukubaluleka kokulalela even ngisho ugijima emgwaqeni it's very important ngoba uma ungasayenzi leyo into uzogcina usulimala
0: Nicole la ngifisa ukwazi uyithola la usuya gijima ekubeni uyasho la ukuthi uphuma ko hockey siyabheka la ukuthi mhlawumbe ubani oyewakugqugquzela mhlawumbe kukhona yini obubukela kuyena noma kukhona ni mhlawumbe obekugqugquzela ekuthenini noxolo ngoba awusekho ngala why ungavela ugijima ungenela imigijimo ngoba ngiyazi ukuthi unoxolo mningi imigijimo asazositshela nangayo ukuthi usebuya khona la uke wagijima kulomqhudelano uke wagijima kulomqhudelano mhlawumbe yini ekukhuthazile noma yini ebikuphusha ekuthenini

0: uyithole nawo suthi no ake ngungenela umgijimo noma umqhudela nothile.
1: Okay. Kukhona usisi lapha ngasekhaya ekuthiwa uMpume. Mpume wakamtambo.
0: Yes.
1: Umpume kusephuma ngisho bi-comrades, uMpume uyakuthanda ugijima.
0: So
1: ngabe sengixoxa naye ke ngimtshela ukuthi hey Mpume yazi ukuthi isikhathi angisasitholi sokuthi ngiyodlala ini i-basketball. Kodwa futhi ngiyafisa ukuthi ngiqhubeke nokunyakazisa ini umzimba. Kwawuyena kuMpume ongiqhuquzelayo ukuthi ayi into ongayenza nje noxolo ukuthi ujime la ukhona ugijime khona emagroundi nasenyuvesi then ngokuhamba kwesikhathi ke uzobusungenela ini ama-race. So umuntu nje wangiqhuquzela kahle intokazi ekuthiwa uMpume wakamtambo yena usehambe kakhulu ke ngokugijima ngoba usegijima ngisho nama-comrades.
0: Yabona ke siyabuya 31 minutes after 3 o'clock ungukuthi it's 29 minutes before the hour 4 o'clock yona ke ingosi yazo ezemidlalo. Asikuthume yowamanje sithi ugwinya mathe siyabuya nawe ke inkosazana unokuxolo. Kuningi nje ngempela ke sazo xoxela ngakho la ngempela ke ohambeni lwakhe ngoba ngiyazi mina ubuza kumina kodwa ke ngifuna ukuthi ezondlalela wena mina ngiyazi ngaye ngifuna ukuthi nje azokwendlalela akutshele ukuthi ke mhlawumbe nawe ungasizakala lapha nalapha umuntu omusha ulapha ke ngasekhaya kodwa ke kwamanje asikijime sithi shwi sithathe nansi ingoma.

0: hayi mafuneka siyaqhubeka la bekusamnandi bekusamnandi yonke into ngifisa ukwazi ngoba ngiyazi ukuthi la awugcini nje ngokuzivocavoca kuphela kodwa khona nimqhudelana ugcina usuyingenela awukusibalele nje okhumbulayo la ukuthi sengayi ngakuhamba sawugijima ibani bani ngoba ngiyazi ukuthi nakusasa lokho kusayo hayi intaka ibekela amazolo impela kuyogijinya kodwa ke awusitshele nje imiqhudelwano osuke wagijima kuyona uyivocavoca nje kuyona
1: okay imidlalo ke noma ama-races ekuseke ngawagijima kukhona i-women spa race
0: yes
1: ngokuqala ke khulekani ngaqala laphana ku 5 kilometers ngoba phela ngangisasaba ngingazi noma ngizokwazi yini ukuthi ngimelane nokugijima noma ngeke ngize ngikwazi so ngaqala ku 5 kilometers kuma women spa race lawa jwayele ukwenzeka nini ngo August
0: yes
1: le engiya kuyona kusasa okay amanye ama race ngeke ngawagijima i save hyper i race i apsa race kukhona naleya amaphoyisa sengikhohliwe noma ipolement noma yini kodwa kukhona nje engisanda kuyigijima yama emaphoyisa last year SAPS what race ehe ebese ke iphi ke le enye oh kukhona enye ke ngizobe ngigijima ngo September ekuthiwa intenga ke le intenga race yes
0: Ngiyakumbula iAbsa Run Your City Durban 10 kilometers whereby wenze isikhathi sika 1 hour 26 minutes 22 seconds. Ngiyabona ukuthi ngiya prophet.
1: Hayi khona la ngibona khona ngeke akwazi. Uze wazi yonke into exact.
0: Isikhathi sitshele lenoxolo. Siyafisa ukwazi ngayo lelo khosana ukuthi uqala nje ngoba ngisi isikhathi singenziwa noma ubani mina nje njengokhulekani ngicawa ukuthi ngabanzima kakhulu ukuthi ngenze isikhathi sinjengalesi ngingajwayele nakho ukuthi ngigijime sathi sibeke wazizwa unjani uma ngabe uwenza isikhathi esingango 1 hour 26 minutes 22 seconds
1: yo ngajabula kakhulu ngoba angifuni ukuqamba amanga ugijima ngiyaqinisekisa nje ukuthi njalo ngesonto ngiyagijima kabili at least ngenze o 5 kilometers ababili enye into futhi engisizayo ngokuba consistent with ugijima ile nto ekuthiwa ama coffee runs ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi emphakathini abakabi nalulwazi ukuthi masikhuluma ngama coffee runs siye sikhuluma ngani ama coffee runs ilapho khona uthola ukuthi abantu base Maritzburg noma abantu baseThekwini bayahlangana egarage thizeni
0: yes
1: ngesikhathi njengala eMaritzburg nje sike sihlangane khona egarage lapha yana ku Victoria esihlangana kulona ngo 5 ekseni kuyagijinywa ke lapho every Friday weather kuyashisa kuyabanda kuyanetha kuyagijinywa so uma ke ngizogijima every Friday lokho kuyangiqhuquzela futhi kwenza ukuthi nokugijima kwami ngiimprove ini indaba yesikhathi
0: yes
1: ngoba phela uma ngizogijima njalo na kanjani ngizo improve ekthenini ngigijime kangconywana so ngiyacabanga ukuthi ke ukuthi ngize ngigcine lesisikhathi esulontuzi esu 1 hour 26 ikona nje ukuthi bengilokhu ngizimisela ngizama ngazo zonke indlela ukuthi ngigijime uma ngithola ini ithuba
0: kusasa nje mawucabanga njengoba uyogijima komeste ugijima
1: i women spa race PMP
0: oh yes mawubheka isikhathi ongahle usenze unga dropa kuleso senzile okanye ungaphakama
1: ngendlela
0: ozilungiselele ngayo ngibuza ngoba ngiyazi ukuthi ukuyilungiselela kwakho uma ukuqhathanisa nokwadlule wena ukubona kunjani ubona uzoshaya ngokungaphezulu kwaloko okushayile or mhlaphe kuzothi kwehla kancane noma kuzodepend ukuthi iweather injani ngoba siyabona ukuthi nje manje engathi kushubile akusafani njengoba bekade kusebusika mhlawumbe iyona siyo determine ukuthi ke wenza kanjani
1: hayi kusasa nje butkhulekani nakanjani ngizimisele kakhulu iweather ke kusasa bengithema ngichecka nje beku 22 so idrophile which is good for abantu abagijimayo ngoba uyakwazi nje ukugijima kahle nginethemba elikhulu ukuthi mhlambe mangase ngisha

0: Shamnandi kanjalo insizwa Jim Cox noma ke Tum Cox study Shamnandi insizwa ithi bayavuya umadoda getse mane ngivele ngizizwe bakwethu angazi ngivele ngicabange ke angazi nami sengiwe omunye weingelosi silandela uJesu naxolo.
1: Yeah.
0: Yeah, ngiyathanda ukuthi ke before sikudedele. Kuningi ngifisa ukuthi ukushare nabantu ngoba ngiyazi ukuthi esikhathini siphila kusona ngingamane nje ngithi mhlambe nami ngiyafuna ukuthi ngithole ngijima nani bese nginganakekeli mhlambe endleleni noma ke endle indlela engidla ngayo ukuthi kumele ngidle kanjani ngoba kwesinye isikhathi uthethe mhlambe ngizosuka mina ngifushela istash bese ngigijima ngingena emgwaqweni lapho mhlambe kukhona izinto ezithile noma imizimba yami engizowulimaza ngayo sithatha usibeke sifisa ukwazi ukuthi mhlambe indlela odla ngayo uzube nje uthathe usugijima lo 1 hour 26 minutes 22 seconds sitshele sithathe usibeke ukuthi mhlawumbe iyiphi indlela
1: ngiyabonga kakhulu khulekani ngiyabonga hey abalalele emakhaya afanele bazi ukuthi uma umuntu ozivucavucayo noma ogijimayo
0: yes
1: ubalulekile ukuthi unakekele umzimba wakho kubalulekile ukuthi udle izinto ezingeke zizulimaze ini umzimba.
0: Yes.
1: Okusho ukuthi nje masikhuluma ngomuntu oyivocavocayo kufanele na kanjani ukuthi adle kahle.
0: Mhm.
1: Masikhuluma ngomuntu odla kahle ngisho sikhuluma ngomuntu osibalekelayo istash.
0: Yes.
1: Istash akuthi noma usidla kuba ukuthi asitshontsha ngalelo langa. Hayi ukuthi wena njalo ujeqe
0: kodwa manje ikona kudle kumnandi kuthina thina abantu besilisa siyithanda into engathi isadombolwana la noma jeqe kanje
1: ngazi kahle kodwa ke manje iyalimazana leyo nto emzimbeni ngoba ngesikhathi usukudla na kanjani uyakhuluphala uma usukhulupheleke angeke usakwazi ukuthi wenze njani ugijime ipace le ofuna ukwenza njani ukuyigijima ingakho ngithi angisho ukuthi asingabe sisakudla completely indaba yani stash kodwa nje asisibalekele sithi noma sisidla sidle kancane hayi kakhulu
0: sibuke ke futhi la mhlambe sibuke la ekuthenini mhlambe ngingayenza leyo nto ngizivocavoce na kanjani kodwa ke awusithatha usibeke mfethu mawubheka esikhathini samanje noma ngingazivocavoce wenze yonke into bathi imfundo iyona ehamba phambili iyona ebalekile sithatha usibeke ungathini nje kumuntu ongasekhaya ukumluleke into enjengalezo ngoba uyazi nawe ukuthi uwona khiye ukhiye omkhulu lo masikhuluma ngemfundo
1: hayi kubalekile but khulekani na kanjani kubalekile engakusho nje kubalalela emakhaya ukuthi ababuyele ekhungweni zemfundo
0: yes.
1: abantu abafunde why ngithi abantu ababuyele ekhungweni zemfundo bafunde ingoba uma umuntu ogijimayo ojwayele ukuenterisha ama race laphayana alukho uhlobo lwabantu ongahlangani nabo uma kuhlangani nalabantu kukhona lento ekuthi ukunetwork
0: yes
1: ugcina usuzithola usuxoxa nomuntu okade ungamazi akubuza ukuthi hayibo uhlalaphi asho ukuthi hayibo ngayengeza lapho mhlawumbe ugogo wakhulela lapho uyamazi usibanibani uyabo okusho ukuthi ukunetworka kuyakusiza ngoba nigcine senixhumana nabantu okade ungazitshela ukuthi uzoxhumana nabo kodwa futhi kumnandi kakhulu ukunetworka nabantu uma ufundile.

0: ngoba uyakwazi futhi ukuthi uthole amathuba ukuthi usebenze, ukwazi ukuthi uthole amathuba ukuthi uqhubekeze lento okade uyifundela enyuvesi uma ufundile, ngoba phela uma unetworka nabantu na kanjani kuzogcina sekuvela ukuthi oh ubenze HR, oh ubenze psychology, hayibo endaweni ukuthi bafuna ama CV ohamba ofaka endaweni ukuthi kudingeka obani othisha. So akuthi noma abantu bezivocavoca bejima begijima, funda kube khona onakho, ngoba awazi ukuthi uyogcina uhlangane nobani nini. So nje ukufunda akungaphumi kwifashion kubantu.
1: Yeah, ngoba kuyakusiza, kuyakusiza ukuvulela amathuba amaningi. Ngoba ungaya nje uyogijima, kodwa uthole ukuthi mhlawumbe ubuye ngokugijima njengobusho nje lapho ekugcineni, ngokuthi nje ufike uya networka nabantu ekugcineni usuyithola usemathubeni angcono ukuthi impilo yakhe ishintshe kakhulu kunakuqala. Hey bakwethu, yabona isikhathi kube kuya ngami, ngabe ngiya reverse siqhube siqale phansi, siqale phansi le. Kodwa manje ke kwaye isikhathi mhlambe nje elakho usuvalelisa elokugcina mafuneka mhlambe ukusithatha nje sibeke inyanga besifazane le, mhlambe nje wena ungathini sesiphuma kuyona, siyaphuma manje siyayiphetha inyanga besifazane, mhlambe wena ungathini nje kubantu bonke kakhulukazi kwimbokode yonke nje eningizimu Afrika nasemaRespect yonkana?
0: Okay, engingakusho nje bukhuleka nokuthi siyabantu besifazane engathi singabuyelwa ilento yothando kunaleyo mentality yokuthi ke endaweni uma kugcwele abantu besifazane kusuke kuzoba khona ingxabano, kusuke kuzobe khona ukuhlebana, kusuke kuzoba khona ukungezwani. Engathi nje kule nyanga mayithi phela uAugust, engathi singabambana siyabantu besifazane ngoba siyadingana.
1: Yes.
0: Sibambane, sithandane, sincomane. Sincomane ngoba akekho umuntu omuhle odlula umuntu wesifazane, abantu besifazane bahle.
1: Kodwa uzongiphikisana ukuthi nina abantu besifazane niyamonazelana nini nodwa? Yazi ukuthi umuntu wesifazane angazi kwenzeka yini. Ake sithi nakhona umuntu wesifazane ufika endaweni yokusebenzela, ufica lapha e-reception khona omunye umuntu wesifazane. Uyaqala uthathi uqala nokukubona. One, usekukhombisa iattitude ongayiqondi nje kahle, uyakuphefomela, uyachiza, mhlawumbe umfice ekhuluma nobhuti abathile asebenza nabo ama colleagues wakhe, usekhombisa ukuchiza, uthathi sekuze kube umuntu wesilisa okuyena okusizayo, yes, nodabukayo ukuthi hayibo lo muntu ade emile lapha kasizakala, kodwa uthathi lo ufana nawe cha akakwazi ukuthi mhlawumbe ungathini seluleko nje kubona bonke abantu besifazane abaneleyo mentality ukuthi no, hey omunye umuntu wesifazane mina yabo
0: angimsizi,
1: yayibona.
0: Okay, engakusho bukhuleka ukuthi engathi njengathi ngisho nje ukuthi engathi siyabantu besifazane singabuyelwa yilento yokuthandana. Ngoba phela uma singathandani ila khona sogcina sisithathana khona kancane. Thina nje abantu besifazane asiqinisekise singasonke isikhathi, noma ngabe kuthi receptionist, noma ngabe kuthi uthisha, noma ngabe kuthi unesi, wonke umuntu ugogo, ingane, umuntu omusha asizameni ngazonke indlela ukuthi siphathane kahle. Sihloniphane, sithandane, sinikezane nje leyo ndawo yokuthi singabantu bani besifazane. Yisi lokho nje ngakusho.
1: Hayi, shilo ke intokazi unoxolo umafuneka na kanjani, ngicaba ukuthi ke uyizwele ngapho ngasekhaya, hey madoda, ngenxa yesikhathi soyibamba nje la inkulumo yethu, ngiyazi ukuthi ngelinye lamalanga siyazi ukuthi kwesinye isikhathi mhlawumbe uyoqhamuka seqhamuka nelokhuzana nemedal ethile futhi, ngoba siyazi ukuthi lapha kuyi 10 kilometers wabuya naye imedal eyigaxile intokazi. Mhlawumbe ngelila uyofika futhi la studio usuzositshela ukuthi hayi no ngibashayileke kuloko angaze ngivele ngaphuma nje
0: sengigijima 42 kilometers
1: uyayibona ni leyo.
0: Yes.
1: Siyabonga kakhulu sisi, siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho sisi.
0: Ngiyabonga.
1: All right, asigijimeke la sikhiphe kamnandi intokazi, sikhipha futhi kuyiyona ke inyanga yembokothe, sikhipha ke ngazo ke futhi intokazi bathi the Zulu Queens, ingoma entsha ceke bathi izophuma ngomhla ka 27 if I'm not mistaken, ngaleli viki nje leli esiya kulo, nakanjani iyaphuma le ngoma, ingoma eshaka mnandi, uyena ke uMahu naye ke lapha ke uLwandlunkulu featuring Feza, beshoka mnandi bethi distance. All right.

lobu bese simba ngengoma ethi ke try again uthi ke simuzwe uyathembisa impela uma indlela aqhamuke ngayo itshengisa ipower yes I

Rasharad laphana ku anti ufikile. Kade ngathi ngimbizile. Ngizakezanga nkosi yami. So. Pile lapha iHopes. Ngibona amaduze.